ni onyame na ke di onyame aka fo ho na ebebe enfo ho ohawu ni adwentia onem cha onyame ejimi Joseph efi efiase

Awurade akodunete nipa konfuso me nipa tamote afro wo chen na somne ni sa wodi asofra wa ho bepa to ba ma ba wanim sa bram bram bram moye chen ah nipa na power me that's why bravo ha abra bai no sa wa de mia and I say, me no be

kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oye me anija suoi ale me kwa na be ya me yesie o hie ni ku ba kere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amanie atoda na adosu minia na sawrati je wonyame bia wo beti su kunim etse je wonam mun ko akuma tu yam wona wo wona wo twi wo se wona wo twi na ra ti da no wonona.

dear, na me yo yi oyi rabo abusiafo anka na wa ho owa ho ma na na chichiri mi na su ane ha yesu yesu christo hey ni mo